kambalam ne yamai bo si kambalam ne yamulambo malama moy banga modune ga kariba ora si kambalam ne yamusabo bananam lo si kambalam ne yamai bo.

0: Allô? Allô? Allô? Allô?
1: Bolé, utugu jaunang tarnda. Sikembalam ni asi jomlan dubo. Bolé, utugu dawai batelenda. Sikembalam ni asi juanu jibo. Bolé, utugu no wagu dubu yonda. Sikembalam ni asi jarsol no jibo. Dubu yelbo moimbanga mutunenga karibaura nawag dubu yelbo moimbanga mutunenga karibaura bokom sikumbalam ne yam sabo sikumbalam ne yam.

0: Muy banda, tu neng caribaura, gokom, si combalam neyam sabo, si combalam neyam maibo, si combalam neyam mulabo.
1: Ah, dondui na barsine?
2: Ah, tu nerambayeli.
1: Ah, nerambayeli dondui.
2: Barsi domantaradi.
1: Ah.
2: Ayo hamis dumuda turom yamba mawaga tamba ngepo samtu mamta kuma dum ya ban do jum ndata mu ayeda turom nya ndam no pindegle ya hamis ju na lung hamis da to doge aji doge ngira ka beda to ne magma pata na ka kuma da hamis ba jumba mbarki de pamati
1: merci les

ni mansour ni dare saba banu sakina tari na musalla yo ko jamu almi takki be to la musura ragi ko ni dawa yo ko ragi almi takki be to la musura ragi mi ja ni le tara do mura shara ko rujal abu na ra fadi da se da mala jappal to ta de na do mur kin tar se ne ra ha atta ta ne musumara ta tu ni ta ku sa na jalan masaki ana ni ta ko ga ni ja ni dana san do kala ma

0: salam kota
1: kala
0: diyo kabe ni ma ma sari ha kalwa ni ba ga ngi
1: sa
2: ba ga ngi ma
0: ya ba ga ngi mo ya ka ji sarwa duni ya te jom mang ko roi
2: ba ga ngi ma
0: I'm going to go to the hospital.

rasina fiake tajiro sorte si malanen ni limbi sikrojit la radio diffusion nationale tadienne doka gloa sakad mo wa made sisi ke ta sarambangi konong bangi sok tajiro sorte ngan gdo ti ku jogi di jo rine na wa barasa ke biralat rine umar idris umar wa sisi made gola ma sisi ngan bangasnya ku so mamwan made sisi na joye atega imbe ko ku bola jindo ku jogi di jo ne ilin mamlai kad si marti pase be go tu mbere sik to lai ngai mamte ya kad si Bangi songan ke toti kutso menambi sit najik dobe tu go najik dobe te tam tol tam biri sirim bangi mi tas na bye bye ya kad meramad si guto ya kuntum da kada wei kabin teknik chobwe Gabriel mikro bye Lionel nomen garmasi pak tak lagir jayi kumjik